evening ang ganyan si Alim. Mysterious! Wanna set up an evening ang ganyan si Tahira. Tara!